Alukunya singa na mwe yine munate Ndenge nala bende wabinyo Sitibala ndyo Alukunya